0: anatunza magonjwa yote.
1: Ngaba zima sinota busumorero okubusye batukwa mira omo chungu chusi zaidi sana mabiyo kutambone ndambe ndambe okome na bakani ulamu kakule kitoko sharma ngabia mwimahiru e laboratoria ki la flora internasional okundambieno ngaba ndika emotembo oko lupitali olo mama rose iwa mu apartenaria ne agila flora. Ngokumu nasi echiro cha munambwire tukatukabya omu chipindi chino echo tukaha omu linali ya afya ni mali munambwire tuwiti okuba lambairi wanji abali anziriwa batunavo batoke erisungi komu chipindi chino erebi wanganatuka erikania haumane nyungu za haumane etu okuikangania ama ushuhuda mbalimbali ngoko olupitali olwa mama Rose Mutsanga luka tumika hao umane laboratoria di la gloire international ngoko luka basula mtu watukire ikazi yeruwa ticha ava ama ushuhuda mbalimbali ngoko olupitali olwa mama Rose Mutsanga luka tumika hao umane laboratoria di la gloire international ngoko luka basula mtu watukire ikazi yeruwa ticha ava erikangania ngoko babi banene ngumbu kunzi ya amaha au ribi wanganato keresunga echo ma chinga hane choto wapere bare tela ebutema neru kuloko echo hanemu abake kuluba umaba umuhotu nena kwa hano abake tukirikania hau mani imeri wakangania ngoko echo ma chinemu enda chikapo kera bandu na bandungu kuba nemu enda waka lamiwa inge tukoko mshapulo yolo tapio kuinje. Sini ya sina ukwe habari unemwenda uko wayo baba. Uko wayo wote na haba kunyo wabaru kasungu mumu iba wabaru wakabu wabatichi okwe langera ikasi yotu kakola iru watichi abandu.
2: Merci beaucoup uko chinywa mwenga doktere wetu kakule jerme kwa adila duwa kubushuhuda vunene kuhoni bokunasi amakoni alemberembere hanyo bukoni obukalama luba ndobukoni obutelema lubu nero wasunga ehabyo mundo yuka wataringi dawa yenyu alingi dawa yenyu nambo nota ye wesu waluka tuka utelu kwa luba wendele ya neriba na mabalia tu okumwiso unamwandelangia ntino edawa ikaenda ha umaneji ha umane mesabe ne imani yo ikaira yeti yo ikalama yo mundo.
1: Nero aba konivo abaruka sunga ba umaba umma aba abiritu kerela ba mochu maji wakewa batichi.
2: Aba nene ba abiru wakewa bati wasinja erivya uwangana tulatera echu machatu cheno omumuyi watu wako trembo. Na ba nene ba abiru shudi ya kie aba kalama ba abiritu kerelama na bateba lama sivareba lama.
1: Kutoko mena nende?
2: Okome nangawu lama kambale sivya endera.
1: Kambale sivya endera.

kuanga mukireje na nekominoti. Rero okubu si aba bretu kwama okubu mera ama message erilo monda bendambe baka tusimu. Tukata kerebaha enimero yetu eye telefone. Enimero yai ni 09-94-027-047. Nga subamu yu. Enimero yai ni 09-94-027-047. Oko yu wetu kwa Vodacom wangana kuresha 082-50-43-831. Mpango nganu kushu radio kande, etu wabura wabura tututoma fungira wawo. Mese tuanga fungira wawo, 43-831. Mpango nganu kushu radio kande, etu wabura wabura tututoma fungira wawo. Mese tuanga fungira wawo, esha mpango mwenyewe, eri hiki tuangana tukiri hiko mwomu simu uma, kuti tuwaenda, nirilavano kwa musimu umoyo. Mama, utu kwa miri, babu utu kwa miri, endambi seye chiri, iritasha vya uanganatasha shialeka, asa ulabio mwobi uma. Erilavo mochuma, ni $5. Ne $5 yeyu, omobi rwebe kasa, tukia tukarihishe, eparti nguma. Ni wambu wangananze rivote, nganze ripimisha kwa mfano mtu mamusa, ni wambu ukele $5. Kute nga tusonde ripimisha, echi tukwe chovuzazi, ukele $5. Kute nga sonderi pimisha, ama kuhamasa, ukele $5. Kute nga sonderi pimisha, shombiko kute ya machindi. Me okundambieno kundi tulio mpromosyo, tuka pimebi tukubiosi, kande, etuareha enusu yomo $5 ya hiyo. Ni wabunga sonderi buwa, okubu siya wakende ya somo promosyo yotu remu, yotu wabiri tuka, tuwa tuka yomo le premier, tunemu endelei. Tunemulijisha 12.5. Tukia tuwabe tangaza tuti e promosyo ya mawewa. Tukia ilijisha $5 ukochi tukoche umu. Sini asi, omulu tukia tukia ilijisha $5 ukochi tukoche umu. Momulu uketuka eresunga kagala, ekeri ya sokodawo. E tuka sondari kukwela, endambi icheneo, eye promosyo arikule hile 12.5 na uwali 12.5. Asa ulabi umochu mamu luvaluva. Tukwa hande kirene shodawa shawusho luvaluva, emiche ya breku sumbuweyo, ya vya ngana toka erewe. Ye tuka sondari kukwela, endambi icheneo, eye promosyo arikule hile 12.5 na uwali 12.5. Asa ulabi umochu mamu luvaluva, tukwa hande kirene shodawa shawusho luvaluva, emiche ya breku sumbuweyo, ya vya ngana toka erewe. Ebuku mwabo, wabereleka mundo, ebuku ni wabu kabule eretende langereka, oko omovyo yo mundu akalabalaba mama nga sondere kubwera kutse babi nga sondere kubwera ekipaje chonyo nyamwanga beremba inje siniri mukumu kandi sine nchaya mukumu na chero na chou arererio tuwete kokala ko mungu abere tuha obukoni bwa kwanganabya ibu mubaku serabu kutse kwanganabya imu bakuteka ko muba kwenda okumukumu kutse kwa musaji akalo ko tule nako twamalangira sibukoni bwere ewere ko handikere dawo tukakusabira nere na misabe twabere tukasabira mu abantu okwitsuko ho twatsukere sabira abantu abanene bakalama nibo hane mu bukoni isibukoni bweri bwabate ni paka bakuhandikere sho dawo hane mu bukoni twamalangira ni bukoni bwa masitani tukabekere verekera nyamwangi yuwenewene inatokere binangana tukere kuaticha chochirekire olupitali lwetu ohotwa tukiralu mutwa luhiri na liande eli na liadie la gloire kondi twasi sehari obukoni bosi bosi obukatokekana hateji hati akagala kanyamuha nerio wamavya unieyo ibabere kuburambwa makoni yao nyere osera kutse ni makoni bakwenda rokubu kumu kwa busachi iswa tikatika asa ukendi kwa kwa resepsi wa luwa kutendo njarenga mubano sirubukoni nero iba luwa minya mbo munganga uyu ake munga ke sunganano munganga ke rati ake musavera abane netu ne musavera kwa kunyamuhanga

0: Karibu wahulikiriba fubanzwa ebe kiende chetu echu mukali novukake eche kare tsayawano vokoyo novotata eriasira okuchitunga echo vokoyo eche kaholawamo adede ni wambu association pour la défense des droits de la femme kusangwa hali koyo hakari anono mwana eche kalu nimo buku mbangwa shakoyo nande no mwana neruka ndeyo nutuma vika hanu eto kata kere bare tera okome ke kera mbere mbere no komyatse mbere mbere eyo tore nayo kandi munawire na ero kandi sanira ko kindi ko hanu nju wene tunaona abande abali chetu abande bakasire abakasire mu bya swambali mbali akandi abakata kera to bare tera okomyatse mbere mbere na ero mbere tutuke tukandi tukeribu atu tokole mundu akandi ji present ko na rekuwewe inagwa kwa kasira mahayi inagwa no momaka ko moremyatse ireyete Nero hanu hale
1: kakuleka wa Patrick ndi umpsikologe stagiaire ni mukalaniwe braza e braza chineyo chine mutimbandeke
2: ini likahambu njia va Kenya vere asere viole e viole chine mudengayo ndreke
3: hanu ni katu vasibwira ini ngasire bulumbi esho nyiho holo basi chavre kanyi bulumbi
4: ini soki mariro Stefani eriloko kokarasi kaiyo were mutembo ni ngasomera homo tawie ye psikoloji klinike
5: okome na muni ule mukahindo musoni ishara na ngasire katia chene mudingayo ndeke
0: ngaba uriki tubanzwa kandi mama langira bando balukobe nemba mama bilangira ko hana bando abakatumiko kwa DDF kutia kunena ba stagiaire abakasere ineyi abakasha kwa stage kwa DDF abakasera omumulala uwe psikolojia nero favorite tarishe nyatsi kalakarira kandi tukata kereba bwerako nero hanu itukatsukirishima kwanza abangukiriboshi abakendele biba na mututu mereshonza kanomberere mberere okwa seromja sombali mbali tukaba shima kutsebotsebu kundukundu kusangwa saa ukahandeka ukabiwa maliwa tichano onde watari atoka erahandeka nero tukasima kwanja abanyalutu tukasima kutia abanyachanzaba tukasima abanyachitsombero tukasima abanya mungamba tukasima abanyabunyuka abanyachondo tutie masereke yokuti kwehi abanyamangolio manguruzipa abanyalubero tutwenkinwene yokwebata butembo kutia omasiro mushubandinishe butembo makomini awanu butembo kutalinga chene mudenga ndeke utio molukanga mweyo omochondo echabe nyonge sitonga tokere baberero kusangwa mke mona mtu handikira okoshonza kanombere mberere kandiko tumukera ndeke bata ryo kandi embere tulabira oko somo yatu munabwire tukandi bwafute iko yo jaki akande yana tukubire nimero ikuwe tukusudi kande imatokere tu handikira eshonza kanombere mberere ila tu isimatu berekera ko kusangwa katambika kaka kyoko oko chinimba imatokerera mutri imatokera tuhandikira shonza kano
3: enye kutu yetu yeno ayo mukande tusakirako ni 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
0: enza kano yetu yeyo na kande mama ya nomwatse murebe imatokerera mutri erituhandikirao na tutatokerera takwichi kwa maoni kwa tukandi bagura mwatsi aliate nario tukaendelea na chihende chiku wetu twoma hika hano etuka twa nabya tukaendelea tukakanyo kushonza kano mberere mberere no mushonza kano shotwandela shotwandela tukakania ko ishashika kania okoberonde byechi eberonde bye mwese nario eshonza kano munye mtu nabirikira mtu anakwiro ko bokoyo kutano botata kwa matwi okuisu eliwa butu tebatahi wabu kweshi wabu no wabarete shomba nza mberere mberere shomba nza nene shomo vehanda mubitunga mkeyo kutia na bandu tuma biheri na bandu wa nene omwela virachi ilinyu wabu mtu nashua tiba sasa no mundu akatoke iwa korere onde na wecho wangatoka ere korerua sango mbaba kewa mbobo koyu manake bama yosu mbobo tata maka kolobo mbaraka tute kutia no bota tana wabu anamu kolobo mbaraka eno tu ekutanzira ukakorerwa no so akorera cyo wundi n'umuntu nabo atute kumba bombaraka sibwene batahe obore mundu nerate inatokirishica watokirishica iwa ikumiro ko mukalimu woma na we mukali iwa ikumiro ko mu lumemu woma ko teni nyumu tuma tahibo nyumu tuma mu manyumba ukwenyu imare naki imare nda omuda wa bwana ko te mu kwambo nubwa nabande bakoyo bare mu falano ko mu makaba abanyaluberu bakabwa batire abakoyo abe lubero ko te mabaseka munabule kabisa bale muitwa lo mako owa basuda muto wa foma kura kwa kwa matu tutebase moleke emisi ituwe na iyo alikuwa mera basuda omumaka kusangu basuda no wali kochi bale wali kuvita na kwa nene munabule ngoko munashi munabule ne kwanza ni chiro chichi ni chiro ne fetanen ikawa etikabisa abasuda bakandi libere echo wachiku wetu na ilo sasa imareka kuhu kwa nga eritalia talia meno yu muka wako merera muka shareka bakata luku kuvita kusangu wabaka no mbiblia tunashike esu mdaka ukuvite shita tsungana shita kola chitendo changono akana tukiria shinga na luka ni mtu watu batisasa na nyo basuda ni mtu kiribia disipline iwa minye chomoreko ria muka baka wakoyo kuzena ria muka rembarembaba mwasho franga esho wakaba haku esho wakaba esho sichindu chuwe ni mtu tiraponabu kabisi nyo wakulua basuda mtu kere kuruwa kwechi mtu kere kuruwa kwa matwi na luka ndi muha nabia nishunza kanishu kwa tiyama grupi sange mtu kutu esho grupi sange o mundu wanganata hiya nemporo tekeli grupi sange yangabia o yangananunga ne b yangananunga ne abe yangananunga ne zero Tutieno probleme ikaika sirukuchi ukurezisi. Na mtu wa tutieno ukumarezisi e positife bakala mbukumbe. Yarunga ne positife ne negatife. Yarunga ne negatife. Alakini utashataka haka nyoli tutieno. Ibe ye tatu yoma vina negatife. Yuwa nganarunga ne positife kutia nganarunga ne negatife. Kani mtu wa tutieno kandishotezi sisi lochitolo wanzalo nene. Kusangwa muma ngabimu utu ya magrupe mbali mbali. Oo ndia maepate. Wabawabe hekopo kore wa yapate shindani. Esa heyo. Wasi antisha shabi ya lovanza. Oluka sungi kukuchi. Oko vana. Nerio tuka endelea ni chipindi chiku wetu. Tunashi kande. Komuna utu hulikiri ndeke ndeke. Kande komuna mtu hande. Kera kutia nishonza kanusha shinushe mitsuka. Eritu ya romisho telefone shiku wetu. Nerio itu kebu hatu tetahi koyo mervei. Emberetu lawiro kovende. Uka tukere tubwira. Omwatsi otukandikane ko munabure ko ni mwatsi iki na ero kandi iwo tsukera somera ko sango mu telefone yawo toma biwo mukanda rations ako numbere mberere iwo tukera tsomera aba hulikiri ko mata karibu aba tichi kande
2: wasinje rimpe chinywa tatamboho munabwire itukandibya nerisubya okushonza kano esho aba hulikiri betu babya nerifusakira mu kwanze ya lava kandi itukandikania okomyatsi mberere mberere E angatuka kiri eringiro mabironda bya mwisi yani eritendingira omubukoni bwenge
0: ngasasa mama abe kutokera kwa mandeke niwambo koyo marivema ibati munabira tukandi subyo koshonza kan oshubuhuri kiri bana mwana leru sakera kutiana chindesha chino shina mwana leru erotwa no mochishachi kuwetu atina kandi tukire bya omuntu ko ngatokere kola myatsereti kusudi ishatoka eringira omubukoni obomutwe iri okola muchi mushira abara lohero mu mutwe nali omuntu nga yiwa tichati kusudi soto karingira omubukoni obu nali aba uri kiri batubanzwa tuna hanu na ba psikologe na bandu berere tomo batu tasa psikologe ka psikologe ukandi tukere ukende tubwira nakandi embero tubwira enyasi yakate sabandu abu eyikoro mer vai atukera tusomera eshonza kano eshaba hulikiri betu banzwa
2: wasinja umuhulikiri weno atye atye asante kwa kipindi na mie ninajikuta mubaya sana ata na kichwa inalumaka tukapanga na mtu akenidanganya mina muniambie kama minaweza fanya nini Nibu wa mbakata kibu wati, atipa mabi pangano mundu wa mupango, iye shari, mundu wa mabi mude sevwari, akalu, omutu wa wakalu nyaluma kutsibu, shari elewa. Neru atitumubu rengi otuwa ngangaka erati puruke, ini elewe decepcio.
0: Ehe ni wambo elewe decepcio base, ni maatise wale mundu wa utenzera yu, yaka uwa mwe decepcio. Neru sase chide ni tu, Imatoka ukitokere kwa masomo tukatakenda ko munabwire baketokere kubwira enyatse yo ngatokere kola kusangwa yesomo yetu iye munabwire ni wambalio sahayo urunda kabuku hukandi ukahandeka kusudi umenyanyatse mberere mberere
2: Nono naye mwakatusakirati asande kwa kipindi na mie bibi yangu ni muvivu tena anapenda makuta zenye mimi natumikaka
0: Obuhanya sebobo umukali uwe ne mugat alakini iyo kanzi basase inaliko sho franga sho bulume ere tumika abantu abo bakasongika tubanje banje bano mu botrata kutya no mu bokoyo iwo luwa yale kabisa omundu kwa nene mugat enanzeri akale ko okuri abande besave satutya no batai tubushitu ko lumubiri ubunyumba sibangaloria emorero yo mundu muuma mosa ila tub kabisa etubushitu ko lochitu ko lumubiri yetata inaye kumuri na koyu inaye muri bose robotata abakase babakasendeba nelu nerate nalyo abibose bakasendeba nalyo inaye komwiwe eba mutaka kwa chesa cha zungu chesa chobundu nalyo natowa kucho na bwacho kuzira busukiri wate emboka sirimu munyu Nari wabase, ngokuwa kanda mambo morangere shikuwa pima. Nari walua langira koyo kuseta tuwa tene kulumubiri. Ina mabeli ebyari, ina lomu nyunza. Ewe unu batahe, etuwa shituwa ratute, tuwa kiri kulumubiri. Busele riatuka, ratute, erele ebyari, ayo bore. Ehe, nari sasa, koyo merve, nama langira kasumbo mono, aringa kata anaote chiribuwa.
2: Inga, nama bia necheronge rako. Mtu wabu watutuobu watuobu, bukako la umunduyo kwiko lebe, ndubi tuwe nebe nene. Wabu watuobu wangana kukunuwa bia murahi. Kuche naba nengo koba na mluba wa mumadifese wa basoda baka wa mbali yoko masami ilfro wa basoda esi batra aloha. Nereo mutu wa kungira wakoyo na basika tuti omdua kabia neritumika ewa sunga ulufranga lwa upuru ke isu washa depandre na onde mundu. Esa ukitu mikiwe koyo kakashika utuka ke suonde shabi ukata manesho franga shaba basho kubli ndambi.
0: Ngatahe koyo merveyo mubu andeke obo atango kukako loko miatika lakariri wabu kana siramu urahi. Kutia nobo mbarak, abandu mune bureba maeba mayo umakize, ine busana na chi nobo gata. Nakande abandu babiri ya baloi busana nobo gata. Ukazuka sura chendo cho honde kusangwa nobo gata. Neluwe yo mdo kati kabiri himbili ilikata, atahenemo yelia. Iba karenga seheta huwa huwa eka ilia hiyo. Nelutu kwa utapatahe, emuwe chibukulu walekecha hulo mochi, mochiloi. Ehe, neluba sasa, trahe psikologe kawa, muba kawa mutukendi kanyoko miati, otu wangatwa karekola, kusudi hitu watoke ringiru mubuko niobo mutwe, washitu wangakola matichi, abikalaniba wangakola mati aliati, kusudi batu kirika kiria okubuko ni obo mutwe.
1: Wasingia mwalawe tumbo, ukambe chinywa, nimbu ambu, umundu wa mavi langire, ribuwa tuli erika kiria, mkwa langira, eni cha maana kumbe, iwanganabia, iwangana hirikirira, omukania, ihabi omukania, nereo ulekirano mubitunga. Kunukala ngiru mubitunga, mdoka watakabu umwachi, iwalabia mwomo mwameso, iwa watakabu kaniro umwachi, wala ngiranga kasa undibu wabere ngabu ya wana, nereo wabia vichikalite somundu, inaluwa huna abre hirikirirana, nereo na hiko mwachikache retuwa era, omubukoni womutwe.
0: Ngata hekawa psikologi kawa, omubu andeke, ambuwe na mwoma kama yo, iwa hawa na yu natu kerisu ngechiribuwa, na huwa boko yu waneno, bota taba nene, babere huluka mochi, babere huluka mubasha hole. Niwa mbu akau na vyene mosul oba kwa mundu umuzezi iba sheku kwa vobe iwa luwa susumanya ngechinyawu na ilu au mwane nataluka guwaka nga wila ahogori ambu mwareke batahe abanduba iba katu kiridabati irikani batahe na luwana ikana buti la liberté d'expression au mwana na nauta kirikani asiwa mbu mkene nwa mundu mwumerera na ilu sasa hama vyene chende chendo na malangira koyo merveye ama sumbo mwonoe
2: ini ngasubayo kocho papaka wakabilu ya retrovira hamata vyango mochiku.

0: amefungula duka, ile njo mlango yake. Muno mulia mahanu, tuende liolo liolo, ngaba kenga mauta konde, tuamate ndeenda ngaba kenga mauta, ndesilu vya mwikuha, naho, tuwaveri liuko mauta otu kari ya mudawa aweri na, noyuka nyesondolo manzirashi vima nirujirige luvalenda, na emonyi hule mukatembo siku limanzire milioner, naho alichindu cheuma, umware wa mundo, umware wa, mwali wenyu amabitahibwa bakako bakabye bayakukaniria bakakoha ngoko ambwe no muyomba umhuwa wawe abiritahibwa neryo bakakoha ngoko neryo bakabave koha ngoko yo ikakanganisa yake urundikana ye ikitumbi no mupanga neryo chikale kitu watu teno kiredido ebo lober ngabwa nyitino na ulioko motema naho umho wetu tuna we mwali wa katale abya biritahibwa yesta kande na katale yana utie ferme akasa kwe shombe nehene mwali ni wate mwrete shombe nehene Nekiro esta kasharonga sahare miati ya lingala tukoshe ira heshondara na engolo ya birike lubula ngokomwari wakatale abirita hibwa narichikale kina langira na kire wai oyu kanyire mbera kire mat evorema nengulu ya u ya birike lubula ke unamututa mbera chinyamote makonde echiro ya kwa mauta Chechiro wa embera we lubula, abape busi, wa embera we lubula. Akali chili chako, kakanyivuka ya, iningabia na hiku kundambi. Omolu embere, nganga sangala munawire, abave, nababoya, nababuya munawire vane, nababe vane munawire. Omolu embere, Awala mubetu. Tame nabahe mubabi ya banene. Neryo. Inengaenda. Inengaenda makilometre. Ngamareve nga yoko karasi. Neryo ningabia na hiko monzera. Inasunga bashi ya kolo. Awachinda. Waka watakali chili chako. Neryo. Neryo kakingero mama tuwai. Uneshi tutuwa kule rokochi. Oko chitambi chite mwibwe. Nibu ambu echoba kaholamu chitambi chite mwibwe. Nibu ambu yenget kutse eoseya. Se wanga sunga mwiribwe. Neru. Nabandubu sheba kule rokonget. Eyumubu irire Petro abya kaseba. Engulu yao madami katale. Yabiri hikelubu la itino su wangabole vwale. Evuale kavi ni ahu na maetse awe power 7 donge akali chili chao kwa kabu wakate kulutaki ndoto bas tinda awa nase susu bazonga ka basusu batikalaka ezaliyo ayo ningadiadi ya kabu wate ati hapa aba anje disiele aba yel aba luelubula mubabane ka komuma mwashi ala hanuna ni lucifer kalima hello chimbambu
1: yoko mutema
0: na uko une wimana kali chili chi rodriguez hello
1: kozo never get a millionaire wewe
0: omula moya bere lama
1: Aone mungu wana na ikamu natogere o.
0: Eee, bolo bolo di.
1: Tune mungu wana kwanza, tune mungu wana.
0: Bolo bolo. Halo.
1: Kozo nebe chet. Kozo nebe chetwa imilionere wetu.
0: Omula mua ya vere lama.
1: Aone mungu wana na ikamu natogere o.
0: Eee, bolo bolo di.
1: Tune mungu wana kwanza, tune mungu wana.
0: Bolo bolo. Nda.
1: Eee.

0: Voilà. Motulebe kesimo abata utio koma numero wa ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Nevada comme ni 081 58 24 670 Emetia makalakala na biri kuma utoto kali ya mudawa na mabunika sina ngashe bunikiro mochihu omwatia nuene tunakwa mene echiko ngandwiti 24 670 Emetia makalakala na biri kuma utoto kali ya mudawa na mabunika sina ngashe bunikiro mochihu omwatia nuene tunakwa mene echiko kochi mwalawa mishere. Alo, mwalawa mishere. Kokochi. Mwalawa mishere. Alo, mwalawa mishere. Alio muriki shasa. Nalomi
1: Alo barunga. Sija batisa imbalo nama kandira